0: e bila e yago eni to kaju e o nbe nitosi mama sori nti mo meni kan to kaju nti nsi o mo meni kan ta to je pe ipa re ka gbogbo nto nla koja yin e so fun e kan so wo bayi eni kan ni iwowo yin bi owo otun e soke ko osu ko wa se osu ba baba mo gbe gbosa fun o se ogo ni fun o jesu adua keji ti olohun ki ko ni adua fun idari je ese bo se doba leyin ni soki kan so baba yonu si mi dari ese mi je mi bibeli ni bi olohun ba nsa mi ese o si eni to le duo olohun ki ko adua fun idari je ese o ni idari je nbe lodo mi ka le ba ma beru mi olohun jo gbogbo ese lero loro ati ni se mi olohun dari je mi baba wo ba won mo re se doba le wo bi mama yin se kunle dari ese waji wa ese lero loro ati ni se ninu aye omode ati agba olohun dariji ese amomo da ati ta mo ta da olohun dariji wa o in Jesus name ogo ni fun Jesus e wa gbadua keta ti olohun ki ko gbogbo yen dide adua keta ti olohun ki ko oni adua nu ninu iwe abakuku oni laarin odun ma so ise meji oni ti nba binu ma ranti anu aarin odun la wa yi gbogbo eyan omo olohun bi ese meta siwaju oni baba mo bebe fun anu laaro yi sanu fun mi sanu fun awon omo mi olohun sanu fun mi bibeli so oni anu nikan lo nsogo lori te idajo anu ti nsogo lori idajo olohun gbe dide fun mi olohun ra anu si mi ran si awon omo mi mo fe anu ni in the name of Jesus Christ eyan ayan fe be se nawo si waju mo duro ninu ojegbojegbo ase ledumare ki olohun ko ran anu si o loruko baba ti omo ati ti emi mimo in Jesus name o ye ki mu iwasu ta mu bo but oluwa ni no pada lo sinu we John chapter 15 John chapter 15 oni ki nka ise keje fun yin oni ki wa pa lase ti gbogbo eyan ba de church loni ki won mu aso ki won tele isin to ni oya in to le je opin ojo awon ti an ba fe ki n gbo wole won awon ti an fe ki n setu sile fun won awon ti won fe ki n gbadua fun won awon ti won fe ki mo gbadua iwosan gege ba se ko awon mi nila mo mo Jesu kan to kaju e so ta ba ti pari ninu hall wa a bo sinu old auditorium ibe ni ma ti mo gbadua all lute ta n lo tele ibe ni ma ti gbadua itusile fun gbogbo awon to ba wa ninu be iyen ni pe ma gbadua itusile fun gbogbo eyan na but bi ogo se nje ti olo awon ti ma gbo wole ma ti gba oko won baba se nde chap service ni ago mejo abo ni nsin mommy ati daddy ogbon wo lo fe dasi nibi to wa yen so le gbi ese meji si waju enikan ni waju mo mo nlo iwaju lojugun gbe eke baba fi owo agbara nla re fi sanu mi kile otosu fi sanu awon mo mi kile otosu e mo si gbagbe lana loluwa la gba iroyin ayo enikan ni se ni lo sori facebook loni kini a nlo lu anointing oil anointing oil oni ni 15 ojo kedogun osu elekeje odun 2026 a lo oil ko to di pe ma mo lo sinu service ninu iwe John chapter 15 e won ti bibeli so ni ese ikeje gbogbo eni to fi anu foke ni igba meta gbogbo eni to ni nkan to fe bere lowo eleda baba sanu mi ati mo se wi sin bayi ka tun to se wi ta se loni ita se laaro yi o tun di August enikan ni August be ni sa nigba ta ba mark 1 year ta ko denu ni auditorium ba se se gbogbo awon ti won bebe fun nkan kan lodo yen won a mo pada wa enikan ni kini nbe ninu John 15:7 gbogbo yin le mo o ni bi eyin ba ngbe inu mi ti oro mi si ngbe inu yin o wa fi kun e o beere ohunkohun ti e ba fe o ni a o si fi fun yin a o si se fun yin e beere ohunkohun ti e ba fe aro yin ni ipade lo beere ohun to ba fe sister kan ya mi time e ko mo ju bi 2 or 3 hours lo kan fi wa church beere ohun to ba fe daddy ti n bo mi beere ohun to ba fe but o ni condition ninu e je fun yin lapere beyan se mo beere e wo bi baba yi se beere nisin
1: hello sir baba mi o e ka ro sir e ku se oluwa o

0: Olorun tubo ma dro ti mo anointi in Jesus name. Ah no le ri o e ma ti dile mi. O se ilo pe odun kan ta wa si ni auditorium ni wema. Ta de toro kan. Ta fe ko Olorun se fun wa. Ara won ko ta bebe fun ko Olorun se fun wa. Olorun ti se meji fun wa nbe. Iyawo mi ti ni oyun. A dupe fun Olorun. Elekeji Olorun tun se moto fa wa na.
1: Nice kin to mama so gbe ki brother yo dakwe ko to pa yoro ti won so bo e gbo bobo le o atun bo wa se ru nkan ba yen laaro yi o tun di august ka tun to se be ti july ni eyin ayan fe iwo lokan kin gan lo fe ko se lori omo re kin na fe ko se lori iyawo e eni kan ni mo ti bere bere ro lo pa bibeli ni titi di sin nu we john o le o ti bere to oni titi di sin yi eyin o ti bere to iyen tumo si wupe you can't ask enough anti ba ti gboru awon oro bayi gbogbo ose mo ti so fun yin bo se lo ejo isin meji la se ikan bere ni isin to ba ti di 8:30 elekejo bere to ba di 4 mejeji na ni ma ti gbowo le awon eyan ta ba ti jade mummy kin lo ti e fe gan sister kin lo fe se to lomode tun wa ran leti tun wa bere e bere Matthew chapter 7 verse 7 o wa fi ku ni bi eyin ba nbe inu mi ti oro mi nbe nu yin e o bere ohun kon ti e ba fe ma si se fun yin mo nbo engineer je ki eni yo pari oro e ka mo bi to ti wa
0: ti mo de ni gbagbo ni pe olorun a se ohun e to ku fun wa e se gan ni sa adupe o mo anointi oruko mi ni Michael Uche Steven lati Ibadan omi apata ese goni sa o dabo sa
1: nice gbogbo eni omo Olorun bi eyin ba ngbe inu mi ti oro mi si ngbe inu yin e o bere ohun kon ti e ba fe o la o si fi fun yin isin ta ni loni isin wa bere ohun to fe ni isin wa bere ohun to fe but only condition when you can get any condition na lo one line one bi eyin ba ngbe inu mi e wo be se ngbe nu leyan nisin mummy eyin le ngbe nu leyan be ni jesus se fe ke mo ngbe nu enikan ni se ile ni jesus ni ah ile ni apata ni odidi ilu ni to je pe to ba o se ngbe nu e and ko si bo se ngbe nu jesus ti o ri olofo bo won o le gbe nu e lai koko gba o ni emi nbe lenu ona kan re mo nkan ilekun o ni bi iwo ba silekun emi o wole ma si mo ba oje olorun yi le o le gbe nu e ijo wo lo fe gba jesus to wa won kan so mo gbadua gbadua yi nkan kan gba e wa bi kan joko si inu ta lo tin gbadua ta lo ngbadua si eni ti oda omo ojo ti olorun fi picture asiri oro eran mi ojo yen ni mo to mo pe ko si ti eda bere lowo ba be ti o ni fun eni kan bi bawo so ti mo jesus so ti gba so ngbe nu e bibeli ni ko si eni ti a bi to ngbe nu christi ti mo dese iwa tese ejo pinya ko ni mo wo to wi pe nu re lo ngbe ni bo le ti ngbon mi gbogbo le eni kan ni mo fe gba jesus bawo ma se se enu lasan la fi njewo si igbala okan le yan fi ngbagbo si ododo bi eyin ba ngbe nu mi ti oro mi iyen tun wa ni wahala eyin kan mo gbadua kaakini o moro Olorun o ka bibeli e ja wo nti mo mele so nigba to pinu lati mo gbenu Jesu bi mo se gbadua fun ni ma se gbadua fun awon eyan laaro yi engineer e tun pe mama iwole mo nkin leyin ko le mo pe titi dola ladua ngba badua ba gba a ni ra won mo ti an ji kologo mo so a pada ri won awon omo Olorun na la jo gba marathon mo so fun mo ni oluwa ni agbawe a si gbawe 24 hours of marathon in fact we lent 36 hours ta fi gbadua se won wa wale e down le abi won pada wale engineer pe mama yi
2: hello baba mi ka aro o oruko mi ni irewa mi ri lati ilu osogbo 2023 ni mo join ipe yi mo si dupe ni owo Olorun gbese lo le mi de abe pe ninu gbese ona ni awon eyan ti so fun mi pe kin lo join egbe ogbo ni mo si join sugbon leyin igba ti mo join yi gbese yi tubo wa npo si ni o sa npo si npo si
1: nice se gbo nkan ti mama itoribo tori gbese won ni awon lojo egbe ogbo ni olufe gbo mi laaro yi ko si gbala leni wuya ju odo Jesu lo mo tori omo to fe bi mo lo jo egbe ti oni se o mo tori owo mo lo wonu egbe awo lo o mo wonu imule mo tori po fe gbe nkan se pastor mo so pe tori ko fe kijo ri o to bi ko lo darapo mo okunkun bi Jesu ba fun yan ni odidi eran odidi omo ni o fi gba Jesu oni ori ofe kankan lowo e je nla gbogbo enu le pelu gbogbo enu mo fi le so odo Jesu nikan ni ton fe gba odo e lo wa ti o si permanent e fun o le pe ko to fun o sugbon to ba fun o a permanent e ni mo notice e pe odo Jesu nikan ni simi wa oni bibeli fi so ninu iwe act of apostle chapter 4 verse 12 oni ko si oruko mi labi orun to le gba o mo saka ki mo Jesu nikan ti to bi eyin ba nge inu mi ti oro mi si nge inu yin e bere ohun ko ta ba fe e wa je nbi mama mama ni gbese yen tun pele kesi ni oju o ti ya lati so eni ti o ba ku ninu egbe buku loju ma ti ijoba ko si le doju ko joba ijoba yin o wo danu ni apata si la wa ta ndu yin enikan la pata eyin la won agbara kekeke yoku ojo teyin ba fori so apata ojo yen ni o fo pa gbogbo eyin te ngbo mi mo lanu lati so mama egbe aje yi egbe ogboni egbe mere to wa sister ki lo da a fe tu ole la ro ini o gbogbo eyin te ba nbe ninu egbe to ti su mo fe ko mo bo ninu imole mo fe ko gba Jesu ti e ba nbe nu mi tori omo to fe bi mo ranti blessed memory mama sadifadipe tori bi bi omo lo fi gbegbe aje ko mo bi mo afigba to tun pada sodo Jesu igba to tori imole yen lo to bi omo ti won pe ni iyanu despite the fact yodun to lo ninu egbe aje oni mo wo elemele de o mele 16 elemele 16 to je the climax ko si kankan to fun lo mo afigba to dodo Jesu Jesu pe o ore ma bo asan ladun aye ohun gbogbo adopin so e wa wo ki lo wa sele si iya yi engineer a se bebe laaro in church
2: gbo mo dupe lodo Olorun pe kin to de abe pe yin ni mo join gbo mo dupe lodo Olorun pe lenu ngba ti mo join pe yin Olorun ba mi se mo san gbogbo gbese na eyin na le si se deliverance fun mi mo fi kuro ninu egbe oboni yi
1: nice mo ti dagbere fesu mo ti dominira ati kami ye o ide mi ja o ti ja esu to nwo yen agbara yebu yebu ni gbe ki agbara ti o to nkan esu o yeye esu ra darada enikan ni e mo pe lesu mo esu esesu nti bibeli pe nu so n wa pa bible reni oda satani satani lo ndi kuta enikan ni woli mo yeye satani mama yen so oni mo join mi o bank kan be eyin na le se deliverance fun mi sesu a mo lesu ni gbogbo eyan omo Olorun ki se mi mo le o Jesu inu mi lo ba le gbogbo eyin te le mi wa rapa gbogbo eyin te le mi aje tabi te mere tabo ni mi si aje lara gbogbo eyin to dabi eni pe won ti so pe won ti da ejo fun o ti ni mule o ton ba won eyan se mule imule je imule oni oho orisirisi imule gbagbe e mo meni kan to le tu ole Jesu loruko re ano si nbe laye titi dola o nikan ni Olorun o nikan ni asaju esin ti oku to jinde a wa Jerusalem a to wa nbe yin te ba be tele wa lo Jerusalem to ba ti di November la lo but o le ma sanwo re le bayi na gbara Olorun ati awon eyan ti sanwo won now a de Jerusalem njo ni mo wa ni emu mi lo si iboji Jesu igba ta de be ofo ni nbe nbe won wa ni ki nwo ti Mose won nawo ti bi ti Mose wa won nawo bibi ti boji gbogbo awon Eli gbogbo awon woli woli woli woli Elisha gbogbo won lo ni boji Isaiah ni boji Amos ni boji gbogbo awon woli nla to je akon ninu bibeli Jesu nikan ni boji esofo ko si nbe mo awa bere wai won ni o ti jinde o ti jinde o jinde pelu agbara nla re mona mona la so re eni kan gbo mi le oluwa ni bi mo se nsoro ori fifo re si pare ilamanu mi kwa mena shahalada oluwa ni awon merin la kan gbo mi oni iko mi bo se nsoro ni ori won mi ara won gbon bi eni pe won fe lu emi para baba bo wa da shahalada akotun titun emi titun o wonu e e pade mi nwema lati iwo rodi e wo moto gbagi ele fe so kale ni wema e bere church olorun ojiji bi garage yen ago mejo abo nisin akoko merin nisin elekeji isin tu sile isin ti oluwa ni kini ke ti aso le ke bere te ba fe a bere laaro yi owo agbara ti paro mo nlo sori facebook ni isin ti ma ti setan lori youtube ati facebook ati tiktok anointing oyi wa yoku e bi anointing oyi na da ni eyin te ba ni e gbe dani loni die to ku meji meji mo fawon eyan lo feli so ojo wo lo gba jesu ojo wo lo fe ku tu ole injo wa je mo o be do ba fe ku tu le ko ni gba tu sile o mama yen wa ni o o sa to jesu wa ni o ah e je mo gboro mama ibo
2: 2023 ni mo join ipe yi mo si dupe ni owo olorun gbese lo le mi de abe ipe yi ninu gbese ona ni awon eyan ti so fun mi pe kin lo join egbe ogbo ni mo si join sugbon leyin gba ti mo join yi gbese yi tubo wa npo si ni o sa npo si npo si sugbon mo dupe lodo olorun bi pe kin to de abe pe yin ni mo join sugbon mo dupe lodo olorun bi pe lenu ngba ti mo join pe yin olorun ba mi se mo san gbogbo gbese na eyin na le si se deliverance fun mi mo fi kuro ninu egbe ogbo ni yi mo ti kuro ninu egbe ogboni na patapata mi si egbe kan mi se egbe ogboni mo eyin le se deliverance fun mi ni Jesus City ni 2025 le se deliverance mo wa dupe ni owo olorun pe mo lo si fundamental school mo si tun wa lara awon to nse course evangelist lowo lowo ninu ijo yin nisin mo dupe lodo olorun wi pe ona la fun awon omo mi awon omo mi ri se ikan ninu won gan o lo loyibo mo ba mi san gbogbo gbese orun mi patapata mo dupe tori pe mi toro je mo
1: nice se gbo mama yi daddy yi baba o le je gbe to wo igan ni se wa mo nkan to buru nu agbe awon egbe yi ojo ti an ba fe gba iwu bo lo re ojo ti an ba ni owa san idiyele ti won ba ni owa san eje re idiyele ti an fi mu o to fi wo because esu yo gba nkan ijo to ba fe san eto daju ninu omo re oni won lo were ni yesu were ni agbara ti npe ni agbara satani ikani ofunyan lo ma di egbodidi omo omo lowo eni ni omo yen so nisin nigba to ti denu jesu e wo fokan bale leyin itu sile re olufe ara kunu kristi ojo to ba bere si danwo lo mo pe ah iwo awon kan bayi won mo fe discourage won mo le su ni mama yi ah engineer

0: baba kan gbo mi nle bayi njo je mo pe won fun oni ojo ti an so pe ojo bayi lo ku ninu egbe yin in to ji ogbo mi bayi ni pe jesu lo gbodo ku pelu egbe yen wa gba jesu a pade church loni ma se ribo mi fun o o ni ku iku kuku kan ha oni pastor momo ti ba won je pupo anu ni wori bo ni loju anu momo ko ti jeje ku je o ti mumu ku mu o ti gbe o ti egbe to wa yi won ti bo mule sa sa to jesu wa tete sa sa la fu emi re biko to bayi le ku ki lo gbadun nu aye won nu egbe won ki won je gbadun to bayi tun lo ku pelu egbe yi o tun lo jiya ninu aye raye ni won ran mi si olaaro yi ni oni wa loju anu oluwa lu won sanu awon pupo loni enikan ni enika ti aso wale awon obi o mu aso won ti an le tele en ba laso obura ni mu lowo bo ba ni wan ka chief meji mantu meji ni je be a joko le awa mo gbowo soke in ti mo feri olohun ke se pade ti ope e to le dabi eni ko fe pe be oju ti gba ti ma gbowo le won otan o si ri pe ngba ti o ba se die se o ti pada dile ki mama ifi pari oro re na engineer ki mo fi se lo inu mi se dun laaro yi
1: mo ba mi san gbogbo gbese orun mi patapata mo dupe tori pe mi toro je mo mo wa dupe ni owo olorun pe iyawo omo mi o tin wa omo o ti se die olorun si ba mi yonda omo fun lenu ojo meta o ti bimo ati se ikomo mo dupe lodo olorun fun mo mi na tu wa ku leyin oju lenu ojo meta mo dupe ni owo olorun pe mi reyin laarin awon omo ya gbogbo nkan tan ni ka se ni olorun bo mi lasiri lati se eleyi to wa le to tun wa gaju nbe ni pe o ti to 70 years nisin won ti peg mi si oju kan na ni bi ise mo dupe ni owo olorun pe mo nreti promotion letter at the same time na mo tun reti regularization letter mo dupe ni owo olorun pe promotion letter mi ti jade o ku regularization letter mi ti o jade bayi mo dupe ni odun olorun ije ope mi yi o e ba mi ki mama o e se o baba mi o e ba mi gbadura ki letter regularization mi o jade o e se o mo dupe o
0: regularization letter yin ti jade mama pelu ase ipe now bomi so se bi puruntu ni ya tin soro ni to ya won kan ni ha boya ya tin so kan tan kan tan ti o mo tin wi ni lo bi lohun ti se gbe ogbo ni ri anu e mo awon yi mo ti won se aye lo tan won lo nu e gbe ogbo ni mama ipade wa to di church la ro yi e je mo lo gbogbo yen gbe owo le idodo yi oluwa lo won fi aye awon kan dara nu ameku abahala dash agbara tin faye yan dara ninu christi bo se nfaye woli yi dara agbara yen wonu ipirawo e lo ase yen wonu aye re lo ogo yen wonu aye re lo wara anugba ko to dale e kigbe mara anugba ko to dale in the name of Jesus Christ o woni ka jeran pe lenu o nfo fun ni oje bi ki program yo mo tan mo gan ni indu mi mi gan ti mo nse gbogbo eyan omo olorun eyin wo le fe ka se tola e mu ore anu jade mu ida mewa anu jade mo da si tin ba ni o da si o le bo lon dowo po ko ka ba mo gbogbo omo olorun laaro e mo mo so ni mo fi mo afi to ba gbo program mu iru mi jade ba mu 2000 ba mu 1000 bo gbogbo eyan mi mo ye ida mewa re mu jade account number church ni 1966 36 38 73 etun pe 19 66 36 38 73 Access Bank Comfort Life Mission International ni ugbe jade account number church ni bi yin oba wole elu eleyi 2017 42 90 47 2017 42 90 47 Comfort Life Mission International ni ugbe jade First Bank ni yen enikan ni woli ese bibeli wo la fe ka loni gbogbo omo olorun a ka lati inu iwe Ezekiel chapter 19 titi wo 24 Ezekiel 19 to 24 eyin wo le mark birthday yin loni ati wedding anniversary e wa kunle nbi tin ba ti ku nbi nisin e pade mi lori YouTube TikTok and Facebook odekunle e Epaphras gbogbo eyin te fe gba flyer omo re nbe ni Canada mo fe lo ba won nbe ni on the 22 next week ma wa nbe on the 22 Oluwa ni lo gbo wole awon na ki anoint won otan iwe mi kan si ti jade o enikan ni we yin jade be ni iwe asiri aye tin wa ti pe ati ko jade loni yantu but in to ku o to nkan but baba le ri tesi awon ti an ba wa laaro yi won ni anfani si iwe asiri la pe bayi l'oluwa wi eyin omo olodun ti won bi loni ilekun to ro pe yo si bo ti e je pa arin osu la wa ose ni o si fun testimony to so ri owo to ri gbari anu ti o faran ninu aye re ri ose ni o jade loruko baba ti omo ati ti emi mimo in Jesus name eyin ayan fe njo je mo pe inu Jesu la yo pin si gbogbo eyin omo olodun fe send testimony e lo number e jo loud ko neat 080-88-71-65-66 080-88-71-65-66 Send the message. Ire Atanu ko ba yin. Eje mo lori Facebook. You are blessed. It is worth it. One hit after another. Because we are hit music rulers.